mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu ojo Wednesday loni to je 26/08/2026 gbogbo eyin omo Olorun ni bi te ba wa e dide o ojo meta ni akivi si awe wa ninu ose Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan lo so be ojo meta kan be ninu ose eyin ogbodo fi si awe wa enikan ni bi awon wo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo aiku la mo pe se ojo Wednesday bi eleyi ayayayaya nipa ti Yoruba won gbagbo ko ni lojo ojo irubo but ninu bibeli a notice e ko ni lojo anu hanun hanun ini tan yin je ko si adua to gba ni wo ni bayi ti ki dahun se wa lojo jimo jimo oloyin agbara ni awon ojo mete tai olorun lo fi si asayan beyan ba be toro nkan to ba fe gbadua nkan mo se dada beyan ba fe ru ebo to ba fe fi rugbin le awon ojo bayi ni ojo anu bayi so ni ose se wa ni lojo bayi adua meta ni olorun ki ko enikan ni bi bawo alakoko ladua nu elekeji ladua fun ironu piwada eleketa ni adu ope meteta ni mo mo gba boya anti change ra anu gba niyan eyin te ba notice program e ri pe ko si kakariri ko si ariwo ko si woto woto anu lokun die ati testimony so o fe jo awon ni testimony je agbadua meta ti orun ki ko alakoko ladua ope e mo bo nbi e wa si bi pepe yin e wa do balẹ mo mi e wa kunle engineer